0: No, mara si kuyoka kisele kwa kagom le ni la kwani kule amuai amateven anateven mama le umo ene apogere.
1: Egere iye. Kingo itine kingo isimu ishi chuko itanga leki. Je karon na kuyaa chala kora. Yenga sarata age kugi kase in kilelen kap kini kase ilene no na apogere nyoni nyon kugi tuale chita age. Egitu alo ti siri se kenga ilishu anaiwe age lagi bunu. Amun yende kista to tu yese kor kawai chagi maragam na chapa kor ko kigere ko aibu kite kista ne magi lagi gimuye na nane kite kis lagi ne angay ta jnc chu naga tangay ti anu in naga tarib kite kisa ta ko kawai ch gata ang leni niyo ne niyo ko chapa gata rosh
2: so lagi tap jum kirar ka masag bagri
1: na ko angay t yung ko yawa chapa ragiri gilen culture kiko kot ko nasta bichu in kalja so ko era onko gile ini gora nahi gora in lai miten in boundaries e bagere e le lo teptai tai ni tagan ko unon ko to ga ko an extend ni no bridge ni simo tai oro arito si kapasan are bridge je pe osai mungan gaming ali anane
0: iman hinyoru lo ga be meta kwel lombor hene matian

0: Bruce kabisa. Sana talaba kericho kongoi kabisa. Kongoi ngeto ana to mini kelo kongoi.
1: Kongoi missing. Ako kongoi si kotoka kibwat ndo mini. Mae ka ndo inde nebu atechi. Kimache kitukini on gutketi betu ne wakaron kimagun ki agetul. Namiye.

0: kanan marichi mengo imirete. Kala ngoi nepo let rech aiwe. Kala alechini ng'alechon po kanetishet ko kapekchi mulango yun. Ani Serato korone. We Serato! Kolechone kele Papa Dorin ko limba posta. Kala anene ko konda en konda, kala agere konda neo. Kale magaitu eh. Oe, ngoroine.
1: Hello.
0: Ngorje kwana namba marusa kedo. Kale nangu goromiti sisilanga ho. Kale nangu goromisi langa magilangu neo. Eno limba marusa kedo. Kale nange rubita ni kora. Kale nange rubita ni no. Kale nangu goromis kagitu eh. Kerikin is kazi ne kiki somati kora. Why deno?

Patinya kamangneta lebebe kasarini ngwito kula limite sai sokol ne sai taman ne ba kas kalen je subi kollo bi gabe me tin lo gindo ngete ta che fem ne ba kwane nda ta zekel saram kaindo je president William Ruto e korta natane ba kan jin ta sarkali ta boru ragna ta ge akyo ta che ba county singlum dai na ta ne ba industries e park sen county so le kama kole no ta go indi ko ta reti engale gap ka patishe te a kunyor paisione ke enge changinda bigi enge da surisi chotoga kabine ta ingu gortana kata sa ingu ta buru yatingi tok po Nairobi kate se kole ko not ke gora sergali ta buru ko ko ajiti e te te dutya na ta genga tiak ta ta siling kishe ke bilion si sit ke tu nyu tu che ba ta siling kishe ke pagola eng elebu anan elebu pagola eng akonom million ko ichi kaunti ke tu kolen kaunti sa samagangwan che te se ta te dutya na ta galak ta managlo che hitar chenge ko nyurune kelchin te tutyo na tagam kago maj seneta ne ba county ne bang singisho jackson manda ko sarkali shagap county ko ista terchino shaga se ko moj ko ichi baishoni ka banda ta ai bi ga be met kama ko le nya lu ko be te ka ku ye te na tre baishoni ke nyal jin ko sulai sarkali ta bor ko ba ta cha ta ke ba county sa ko be ke ista ngi je ta ke awe ichi tare te te bi ga be met kagumwa director notane ba angale ka apko nye ke ministry notane ba tililinda monica bito ko le ka ite tapsa someng ba galne ba bi ga be mani ko tin dai mena notane ba ko nye ka ko makin ke ka nya se te ole ngi je ge ko makin ke yeng se ta ga la ko ko makin ke ke ri che ge e je ba ko nye ko la ko makin ke munao cho tak che ba ko nye ke eng el goy gala ko ka ko mangya lage eng mengi kap county no tan bo sing issue ako ma jala ke kandoi ko sta ke ngalalu te kyo tak ba chor se tap ko rang lo ni jet ne o asgo mu te president William Ruto ko nyor ka beli se teng lo ni jet ne o ne mi ta ka gi mi te mengi jo to gole ngalalu te kyo jo ta ko ma nyalu ka sari chop chin ke mo ni lo ni jet ne o ne mi ta ago mu ko gon kai we se teng bi ga be me te kaibe tsabanu kwa kipso mane nikta manoglo ago nyor ga gotenu sikabi ni agangwan ye ga ango nyor ga anan ye ga ango nyor ka gotene ta ma tengem ba utne ga ikindra ni ago bel go tne ko ruwe kipso mane ni choteng sukule ta bu tumi shigal academy senior school ne mite en gil gil en county ne ba

0: ngalechu kuket amun in eng koit olda age imoche ionjine ak culture nikanito kora korkait kora olda age ile malelen amune simache iku selective eng ngalechu kaliamechulin ak imwa ile mochopokinoni andanoni
1: ingemi
0: imwanye yes
1: en bitetab borto kokingongolole kole Paulo tos mainetok okot akine bitetab borto ot atebet koron en kalagutik kokingololen kole bitet konenyolu ele nyolu kotepto chito ak tuguk chenyolchin chichoto makele tuguk alak kaolen nguno bitet nekimi en kasarta nekibo Israel komaki bitet kokikienye kirugik cheanyiny en biik kokangebwa bitet akine nebo kasarie bororutyet nelel ko bitet nemi kokikinyokikewalen amun kokiker kele momi tuga kabilani nyoni ngorot kirgit netokeenye ntokunu kele kaitengekine nekanyoni ke kirgit komyono kirgiten korenyun nekisomote ra
0: miten kirugik akinye iya kometinye kityo
1: takomyono tuga nekabai chito akenge nelelen kityo sokechi look momi kokiker kityo siret kole mekwamekee amun maimuche kwa chito koek netililu araburi
0: sawa
1: ko nikolein kityo chicho katumda chego ko kayai makosa kotumda kimni en oret kotonyolu kowen kii neibore kien taingong laini ntokokororon chechon komokinde tuguk chuweche biik nguni chuyachen kokoyoche kokochi biik bakonde sotoni
0: wany ndile labda kakinde tuguk cheyachen cheweche biik chelionen ko ingen ile miten in chuto chu imwoe ile labda kakinde tuguk cheyachen ko labda kityo amun imwoe amun in mange ot ikuitosi ile chon kakinde kityo ko tugun chekikure preservative lakini konget is kora ko chego chukiboisien is en olda tugul is olioli abore ko chego choto yani kakinde kityo preservatives kouyon katondo chito age frigit so kokakipreserven kityo sitako masip koek kolian inye masip koek murse
1: masimuk duhuchu
0: sumu kolian kotko ngonyokwale en korengung kotesteni akonde tuguchoto akeibi ko
1: koinge mara tabo kiproseseni nio kotakekute kobai choto lakini nguni ot en echek is en ireu kotkokatinye toek komondoo tuguchoto chon tuguchu kemwa mondoo kongen kolonyoibe nguniton chechuto boisien komondewon is kongen amune mongen any
0: ko amun ingen ile choto kingen kele boisie sait noton yani mokele kochego chetako bokobenie ketinye toek ibebeboisie sait noton so ko chuni kokakinde preservative kitakipreserven en olon bo resop elekekeen teta in kotokor koit olebo Nairobi konyokeboisien en Nairobi kekuye kero kongoi yes
1: ngalekab ele nyolundo en chego komokitesyin beek akot chokinoki loo kotamne non itesyini en oret nebo oeng komokitumdo chego kabilanan kitumdo en oret ot ingen ile yachen iibu ot mara mokilue iibu nyo itumde en uyan ele mokere chi amun makosa
0: sitore ii kokamateb ole ii miten tuguk chekoo mi ng'alek chekakas kokekilgilien kabisa chuton chu kobo in kikure neo chu kobo ng'alekab chego ak teta ak ng'alek alak choton chechang chukekose kiaroru chukolenji matingebe direction inoton in ngoyaak ngunon kit neu noniton labda en chito noton netakoyoe kou noniton ko chitab kolenjin is ko tos kai tengek
1: ngo kikere kityo kele uo mochobok
0: en inye kou tuguchu keto chukeesyoi chukanito chukobo kou pastaet ak ne en chito nekayai kou noto ko kai tengek
1: Yes, inyo kebo ye kwanyo walu de yono ni no walu na. Kai. Kayai amun king en Israel ko kichamdar ko ay uno to na me jo sie ni tenge ko am Israel.
0: Ehe. So am.
1: Na gin ni gange bua ko mi uno kinyo kebo ko ki bi de ta burta ne urusta.
0: Gongoi.
1: Gongoi mizi.
0: Amache yi.
2: Abo
0: Paulo
2: go ya le
0: ba nana. Paulo. Paulo. Ya te lo le. Kawegi. Gaminga le kenga lo le ni susi. Ko igeris clip ne go ba chita ne go.
2: Ni giti ore jas.
0: Ko igeris.
2: Ni tiar go ngete en mushi ba ga mushi.
0: E magine kala ni sha le tamana ke.
2: Ko tamana ke oi pugi tamana mu. Ya ki na oi.
0: Itis.
2: Oi tamun ki nyau ki ma go oi magdo.
0: Eh, anis okay ga sendro
2: ga ngala ti kali amena kut ko ga soko ga nyete already disco ga ita kai magai bunote
0: eh
2: kali amena mjechu ut ko ga nyete mi gi ga nyete ga basa mi bi keru ito us bijo webster
0: eh inge logo ti inge le ga wecho checho inge mwa ge le ga wecho
2: ko ga wecho gi wecho tugul
0: eh inge lot gi wecho tugul itinye ba grori teni ante ne ga ge le gi wecho tugul dis kunis ko moya in paulos ko lele nin omucho anyochira ati chona na ne amula bda ko kitesi tukucho kindo
2: preservative chons
0: ego galele ne mara ko kinde sumu ise kelio ne jelio na gale ku pre preservatives chona ribe kitio chona
2: ribe kitio chona magi tungo mai mursi
0: ego mot kelo agi tungo mai kitio mursi
2: yes
0: eh chigo
2: ko tungo mai mursi gelo agi tunyo ko gele kele ga kwanya
0: eh
2: mursi cho
0: eh ya ne ko mai mursi sta bai chiba ko
2: sita ko ko ka ge
0: ndi le lo chi
2: kere ka ge o gi ndi bi chi
0: eh ba so ko to ba ro chi ni ko no ta so ko ni tas ko ko ge ra ga ne wale le ni en ji chi to
2: ko ngi ma ko sa
0: amun ele gi ti orto ko gi ma ko
2: ki ma tara o ga mu ti oro gora ni gere ile
0: ki ma ko
2: gi ren to ti
0: ki ma so
2: ni ga se si le yin mi le ko us ko gi gi ene ko ng tai mo gi li le gora mu nus mo ko to gi ga le ni ba ni ba si mo ti nye cha ba ge si le la ni Aku lagi tiar to, ku tiar eh ane, uang kau lelji ingkala ni sejuk, how?
0: Eh,
2: ogi cip cip macam sesuatu tiar engkel dah eng.
0: Eh, ni tu sekolah mana le ni? Apa tu rumah kau kele in, elakat tiar tas?
2: Ku, magara ara.
0: Ku kosmis elakat tap bi evento cici. Aku baca cius.
2: Kau
0: wech, engkel lagu aku
2: ikut macam
0: si ganak aku wechok ganak kalian. Kus, kuci kos koras.
2: Cikok kora.
0: Mana ni?
2: Cikok ni kora.
0: Eh, ku ni tu sekolah.
2: Mutu cikok, ku cikok.
0: Ngatu chiga ko chiga.
2: Ngatu chiga ko chiga.
0: Ego ni toba mo.
2: Which is wrong.
0: Ego mo ni Paulo endre utane. Kwana ko ngat Paulo. Ingenile site ga ku nigiwa so le ni matigu very selective ni.
2: Indugu kya che na ngomo
0: eh. Eh eh.
2: Ani gele ni.
0: Eh ni ne. Ingenile miten le chutune ngale ap culture. Abdin. Ngile tu
2: kuchone.
0: Tu kuchone ngo pire gegerge
2: sone.
0: Kwa kimwas kwa kero uru kwa uru spiga ya chachango ya chigo Ogo kige tumwe keterte
2: Kige tumwe ago tin Kiginyo ngega tu kiginyo ngega tu sinyikora
0: Ake mwas ngele anteta ago chukibo Yini kwa tep chito wangap sionga Kwele wanga rumis chi
2: Kukigi kiginyo
0: ngega Emis tumtas negiba tetas
2: Negiba teta
0: Ag ngele choto tukulis
2: Ngero tumu noni
0: Kwe nipo ulo ne wele le nini Kwele kige sigmoge ya icho
2: Mami chige pare sigunet Mami chige pare sigunet Ni tufufusi yot Ogo chigi mua ba ulagi na gile Amo isi yena tebe negiba yin Negiba kwa nisha kuwa
0: Gimoe ba ulo
2: Uri Ba ulo ne ba ba ibo ni ba Anye ba ulo ne ba ba konor Aja Mano mo isi ngale Ay ma go kwa nyak pa ulo So magi yonjindo siya pa ulo ne ba konor Ni tukuka lagu si nye Chena ni kaso tangi negi boi tine gab Jehova
0: Yes
2: Kumi tukuki magi yepa ne Kumi tukuki yepa ne Obo tara nyenga Kutare tapka nyepo ino Mgenye ke so mge nyoye tapka te
0: Yes
2: I am Kili nye ke so mge nyoye tapka te Kudangi lelji na chi Kutku sirta chi Kile giga lelji na webstar Ange tapka Kile nyon Nye nyoga nye tapka me Kuchi gigi nyoye nga tuko ne Chiko
0: And so kwa mwa kitu kwa nile ni
2: Keep very powerful.
0: Yes.
2: Chego.
0: Yeah.
2: Magigen kini ne, magiure ne.
0: Yes.
2: Magiure ne.
0: Eh.
2: Eh. Ibu jani ya baulo enki konor. Ile magiure ne ngalega chego. Chego ko ter. Aku mami chego bare ne. Aku tiyanu mai chupke.
0: Eh.
2: Yanu mai chupke.
0: Hmm.
2: I tango en teta.
0: Hmm.
2: Tango en teta.
0: Yeah.
2: Teta ni kuchia.
0: Teta kuchia.
2: Eh. Tango en teta.
0: Yes.
2: Sekai nai.
0: Neta inge nile. Igere ne for a very long time, eh?
2: Yes.
0: Kutoko mite nene kabesa kwa chuta nipo gende po pitet agin.
2: Alayap kanese?
0: Aksegunet. Ako mang kutom kwa itkanisa. Neta gitu nate benyo kasarta kwa lenji chita. Mang kutom kwa itkanisa. Ana kutom kwa itngalionda niki kisir. In pukui neteli. Lipa uongo kiyo ni kwa tuku kemnya chenin.
2: Kigiri po sinyagi na sinye hii. Kigiri po tuku ka kele po miskwe nekyo. Kwa miskwe neki, kubike kasukwa na ngaliwa tabchunga.
0: Kema kaya neta nekipe kinyo.
2: Kuki mo gusto enge in. Kuki mo gusto enge kwa rasi nye kala kap kalja. Miskwe ne. Kimu go sto enge gala gap kalja mesqueni
0: mesqueni
2: kimi tu ke gigiri be chigi ba mesqueni ngunon ko gigi na ut ki gibe sto ngona ke le website ko gi e pa ga mesqueni no ke le susi e mona ni nyono ko tu ngi gigiri be kora ko yo chi kora gi gu yo kora gele mamie wendi gala gap kalja ai ga le ngunon bi ke gi go beta yin bi tetin website
0: yes
2: yero ngunon go masage ko tu go sibi ngunon bi tenywa Kodi njoro kutu kuribe tuku nchacha.
0: Yes.
2: Kutu kuribe tuku nchaka changa. Kutu kuribe tuku kaptekisto. Aya. Yomuwa nyungu nana nyin ngalega apa ulosko le. Eche kukike suku kike pa kanisa. Ili oinia njebiyoso nguni chukoko la chungo raiki. Chinuwa gen chungu mite nakpasta en kanisa. Kukoto kulimpa kapsirioto. Ili oinia.
0: Lekubele
2: kapsirioto. Ako mite ta katoba nta. Hala ili oinia choto apa ulo. Awunye no mto anyenda. Turiti amte mamba ula na yuka kwa mitulda.
0: Kakwano.
2: Kwa mitulda. Kabwa at paulo kulu kwentur gaita ka. Ngeta ngrogi, ngechang biki bendak pesa koro. Ngeta berta nota nebo kio talota rengini shiti.
0: Nchi tamkule jina tuengo na turmane ya tebwane karibu sana, Susi. Kiwa mina tiki chewek chorwe nyo paulo nebo limbo kikonore. Asante sana baidwe po yotara Bruno. Na ote nega kwa konetishi na ote nega kabisa mama chiku utoni na kumoko ite. Kungwe na shout out kabisa negararan kwa iti. Ala Bruno. En olimbo kiricho. Susi.
2: Yes.
0: Kaitu.
2: Kaitu ay.
0: Ak panganga.
2: Panganga.
0: Reloaded.
2: Friday. Kutro koi mecha mud network dog and conference.
0: Ah.
2: Koi me kapesa gele genam. Parijito lo.
0: Hello. Kwa kwanya.
2: Agira agira mi
0: mute kapesa. Mite mufti kapesa.
2: Chonjo. Ongo na ngumanda mbaulo kwa lupu ngere kere ne mbaulo. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Limba matkuru baulo.
2: Matiruwa baulo. Ile ruwe. Was it? Was it?
0: E baulo.
2: Was it baulo ngiko na? Atar niya. Kwa leni kitiyo maizi nyone kitiyo sumata mwa nga ineso le elicha ngiko na. Anakuna bichu kutite.
0: Lasile le nengwa.
2: Elicha.
0: Si amune asile elicha.
2: Mgutko mama isike le baulo. Mama gena.
0: Abara gaine nyi amune. Moche ki.
2: Bro. Hali. Star 441 ashi. Kimoche ki go 10 pesa ni riyo.
0: En star 441 ashi.
2: Star 441 ashi.
0: Yes.
2: Okay, kone kone 10-200 away 100,000.
0: 200
2: away 100,000.
0: Away 100,000.
2: 100,000.
0: Yes.
2: Star 441 ashi. Bwati lugreri anu tanpa kiyo talo taring initiative. Lugreri anu na togo na ati en sergale gilegi goi toara bini ki.
0: Yes.
2: And PCLP number not about 00-1360. 00-1360.
0: Yes.
2: 18 years and above.
0: Yeah,
2: Amuni chile star 441 ash kule nchini tinye 18 years. Star 441 kule nchini hash.
0: Yes.
2: Kule nchini una itinye 18 years. Yonji nang number one.
0: Yes.
2: Yoga we kunguna da kukuni pukisi shikla.
0: Ilewe negecham
2: udadi agi gaege mati jakte
0: apa narakisha
2: mati ujitun barakaraka
0: yani yat ukiyo tukitukitu barakaraka
2: yote number one igeti number one igeti number one kiti number one yegiri ili matawa na mnetuo
0: yes
2: tuwalde mbaka number four
0: anago tine isuzi inge le mita jita agane lele
2: akumi yato kanyilisumo kisi jili
0: mita no tagane lele ni aneo jama anje gitu wale kuhudu anuto
2: kabisa
0: mara kwa strategy na njine tagine
2: Magnai.
0: Igun creative kitu.
2: Creative.
0: Yani sisi binyor chike kwa belishe taraka. Iku kityo chito noto.
2: Ak iku muchanja akinye.
0: Ngominchi
2: nakinye. Ngominchi rakinye. Ngominchi ni ngominchi.
0: Chu ibare kotikose chu.
2: Akose chu. Gimwa galianga.
0: Welwelo kinye kabisa.
2: Star.
0: Star 441 hash.
2: Kagona mbuno nitane.
0: Ogile ni chita ke tukule ndrehu. Paisiye nafasi ne mitane ni guni.
2: Gude.
0: N star 441 hash.
2: Inge nguna chita ngure pension. Kanyo chike 200.
0: Kago ya no tayari.
2: Kaya no tayari.
0: Star 441 hash. Agi ya. Okuyo ni yote in box.
2: Box.
0: Inge lenguni for example sahi. Unatayari.
2: Yes.
0: Unguwa box. Kweni kwa kumwa unge lenji. Ki note ne sip ko saru chi mo sin sip ko tore
2: ne sip ko tore tin
0: ko yo ni ngwe
2: yo ni le bati yo ni ngwe
0: yo ni ngwe
2: yo ni ngwe
0: I chep chep
2: chill star 441 hash
0: star ko non ta ko mo usuzi
2: star 441 hash
0: star 441 hash
2: star
0: yes
2: 441 hash
0: ko ko ni bogisi she kila bogisi che chota logo mi chet chet nye pesa
2: mi chet nye pesa
0: ko mi che mat nye pesa
2: mi che dry
0: Lakini machang inyoru
2: machang machang manje tinye kafka bra
0: mabokisi shekila
2: machang ndoko chama kitio biwa ya
0: igere nyesu
2: si
0: mabokses kola
2: la
0: in boxes lo haribu raundi taka tukuli nyoru labda chama mara bokisi shekwa yango kama kutinye pesa
2: kama kutinye pesa
0: kuka tinye pesa bokisi katau angwanu
2: angwanu
0: so definitely agoti kuchita na tena
2: kama nengweng agone banga na
0: ni
2: chili lo gini
0: yes
2: so, star 441 hash
0: Star 441 hash.
2: Aha. Awa gere chitana tenegurengo, neguren Agnes. Nega nyurchige silingi shek 400.
0: Yes.
2: Awa kawe ya neta monyur no boing, monyur no baso mogunyur.
0: Me nege gure
2: rupe. Nang muaw.
0: Gere rupe nisagene.
2: Gere rupe nagino.
0: Rupe na inkoka yata once kutyo.
2: Imagine.
0: Kote nyaye baati rupe.
2: Nanya baati ya rupe nini ya.
0: Yani kwa kanyur 1000.
2: 1000 imagine.
0: Mogite siyo nusu tanagi.
2: Mogite siyo nusu. 1000 nene ne mugul.
0: Okay, atak 19 bob.
2: Imagine.
0: Ichi legi chichita star.
2: Star 441 hash.
0: Kwa hali liyo nate rupeni ni. Hakire kwa raka wako nyuri.
2: Kwa kiti kwa raka rupeni. Kwa kunyuri 200 kwa raka.
0: Yes, kwa nyuri
2: 200. Matu isi ruwa inye.
0: Alafu mite Joyce na kwa nyuri 77 shilling.
2: 77. Mite chita nge gure ne Matthew.
0: Kege Raymond.
2: Raymond 3000.
0: Raymond nge kwa zubu kwa chulu kwa nege nguwe ni mapema.
2: Onye Raymond. Mbi nune na kama shire imon
0: Inji taga tukul baati
2: Tinye baati ya mwenzi usilalianga lango wazi
0: Me mwagwe ina ile box note ne wendi yote kubokisi ina
2: Kubokisi ita ino ne tinye ne
0: Ip kwa kwa utieta
2: note Ipiba kasarta Yani take yes. your time
0: Agi chili kitio star
2: Star 441 hash
0: Star 441 hash Ogi yoti
2: ke Star 441 hash Agi yoti ke bukisi ito dadi
0: Yoti nge bukisi note ne mungete Enore note ne ne
2: smart kabisa Ne mo 50 agosopti
0: Yota kukwe ni kimite ni yote nisuzi. Apo ni pesa utasu.
2: Pesa mangondo.
0: Pesa
2: sura mbia. Sura kama ya susi. Atari.
0: Nani alikuambia kwa na sura?
2: Nini kuna kwa sura?
0: Kimu waunga? Joseph?
2: Kira kanyo aruru ngoro chitani kure Florence.
0: Yes.
2: Kane tamo nyuru. Nubo wengi? Kunyu kuturchike nungu noni ni onitanangine 99.
0: Yes.
2: Atari ya mbatri isi ane gana kora.
0: Kukwa. Ya chicha mout kile atari.
2: Kire batri.
0: Inge ngine kape na kususi. Ingele igere picho ni moyo moyes
2: yes
0: akago Patricia yani machang big chemite ko urire ni Susie that's why kunigere igere ne urube ne u Patricia
2: akige kuna matini gan
0: igere se kwa ko belisha ko belisha
2: ko belisha kwa mune
0: icheke nje mite
2: icheke nje mite ni onde yani iyo engeo
0: eba ago ya enge ko tumiko
2: ko kongo anyi au ko tagilio anyi tama moni chitage mo leni pagai ne ruwe guru sukwa mje kiam giruoke
0: So ogot pichon ton kina Joyce kina Patricia kina Ruben oyat boxes
2: ara ya to dadi
0: uge lokwe ga chege gere gude noton
2: en gude bi chege gere gokwe
0: chengi nge pesa
2: chebendi chita ago silingi 100,000
0: star
2: 441 hash
0: star 441 hash
2: star 441 hash
0: ogi yoti ge boxi ta ga tukol
2: ngude nisinyi
0: mami chele
2: mami ga sarta age
0: wallo kisege tyo boxes go jokto ingwe gito ginye
2: Tete ya mei bilibina
0: One mungi ya kbukse si cho
2: Tapka jilil bilibina mongo na kwenta ukoenge yutana na wal amun kachipiten ka bari chutu kolelen ko chipit pukusi ne koyote
0: mati atilenji ko ya ko wala na ko ba kwa mwane nege
2: amwane o belibina amwan wa musu ni wako
0: oko by the way mami yot kelele ne ingele muchot ite yat kora the same box
2: e muche geti
0: ago me tata ogot konyila tagoro ke match
2: cheke match amun tieni nge nguno
0: eh tieni nge
2: imagine 90 shilling anagu 20 19 ne no girene
0: are 19
2: 90 shillings
0: magirogo 20
2: magirogo 20 agane 90 yes. Shillings
0: stamp
2: shilling isik tamna yani tamna moni chitoli nduri boishe nilbute Webster
0: yes
2: anai boishe 200 aginyoru o telebut tagen samuel gele ginyoru lebu faida na asara
0: sini faida
2: kutoki boishe 200 aginyoru 1000 inye faida na basela faida
0: 800
2: imagine
0: yes
2: imagine nyele joni ne guritara gutine libu bolaeng imagine linjo amenyoru ge
0: kutoko rinyoru pesa
2: aba naginye
0: ako amacho kana chito gara gitage kule note ne bokiota pesa ni mingi sana
2: pesa iko so, pesa iko so, mai urerie ninyoro ngete saita ngwan
0: ehe
2: ako isa 11
0: so meruwe jita bo nafasi note ne ngunget
2: meruwe no
0: ipchito nafasi
2: ako
0: utie note ne nene
2: ne negen
0: agitil ticket note ne ngunget arakaraka
2: ogechil star 441 hash
0: Owa 19 bob 20 bob kia otu mbox.
2: Imagine.
0: Miwe, igere
2: nebata. Ani nyole, aram nyole.
0: Paga nyole.
2: Paga nyole.
0: Paga nyole. Neba 4,000?
2: Nyole neba 4,000.
0: Wachana na uyo pa megere Suzy.
2: Ngoni?
0: Wachana na uyo Suzy.
2: Mutai.
0: Megere Shadrach Mutai?
2: Shadrach Mutai.
0: 13,250. 13,200. Oh, kero. Igere siri. Igere ngoleone nekoko mwono lenjine. Chita ne mwuche kwa yata karaka. En minute che jugay to Suzy kayat kanyelata 6
2: 6 imagine
0: so
2: are ni leo 6 nei in 20 shilling ele kachesa nen 20
0: aha
2: ngile kachesa nen 20 safari seklo maji 120
0: ago 13,000
2: azara na baita manobikyo
0: ago agina ile tse tasko chesa to miskole mo
2: to maskole mi ami
0: so tago mine ge wanjete ko ne mugi akwane so ago taginye chita
2: ga Kuyu.
0: Yes, otinye ne tita
2: ke. Otinye.
0: Okay, macha kitu ke chini.
2: Okay, nani kaswa?
0: Yes, sayo tu.
2: Oh, regu goro gai. Eh? Regu goro.
0: Lego regu.
2: Mimi bikiya wana amgala mbara. Tabu.
0: Korea?
2: Mimi chiga wala ni utum gina. Kima sike betu kul sabari tayenge. Goro, ikire goro asi chwa lenge betu kul sabari tayenge. Ogo tiengu sengu tukwa na tamun. Kerka angi anga kesa. Kunge ger bumi tu lelenge. Shindara wala sembara kuriya na basai. Kona angele pop. Kaya kasi wala gilir young yani konyo to mimiri at once
0: eh wale
2: eh lo ga guta mambe le no mel mel mai go ki baiti ata
0: mambe agenge
2: jo le e jo si wala go no sinye ko le le sikki ni tata mimiri at yeta ne bandebu
0: eh
2: le ji ba samse
0: aha
2: le le mo apa full
0: ana bandebu
2: ji bandebu ala go tuto mo nyor choro nge ago baiti ala mitene go pasta jobri tinye ne to amnuje lakini sito ma kigochin on ibutos bi lakini ye sha injoro ngenga le jo ngire kibutye
0: ibuti ya birte ne
2: to amnuje
0: ne ga bien
2: the holy spirit ni choro nge yogi gale gui gale ot paste gi gale sabania magbendi sing gile gi choro
0: ela gale gi choro ne ko imu ko sawa yone
2: magi sha ele go chapte kitin lakini omutu itobi I'm going to go to the house.
0: Ehe
2: kuno
0: ngoine ndochin
2: ma pastors ko nende
0: oginye
2: aga nende tsungunon mama kanisa bage
0: ehe
2: ni gibare tungunon genyi ge gure njosi rebare picho ge gure picho
0: ehe
2: ay gure bare Tam kubendote siku unote.
0: Yes.
2: Kele nguna Bishop Chosi.
0: Kele.
2: Kele tap chumyo.
0: Kele mama kanisa.
2: Aya, kele nguna noni. Reverend Susanna nipo Mambe. Mambas.
0: Nipo Manget ko Mambas.
2: Ujo wichute genji. Nungu noni, kwa nene hita sadaka. Akwari hiba muni, ane kumwa wicho wichitu kwa mukto andeta muni.
0: Meji.
2: Hige sige teksele nganesa.
0: Ako mate nyebuti chinja.
2: Ako mate nyebuti chinja wara.
0: Majimoto tu.
2: Majimoto kicho. Ni kasu kunari kasu. Power na teno. Power na teno.
0: Kepu watu wa nage. Inge nile. Kepu watu wa ntie. Nile taga nega tiengo lehi. Kwele kwa timo ya sakai kesiri ke. Kwele itestai choko sana.
2: Sine.
0: Kwele wa gili njole matiyebe kwele mirigit. Kwele wa gili Kole bagaje eta correcto.
2: Ya ando correcto ahí. Titinchi.
0: E kole
2: mati sumbo anje bagawe le que fue eta mun. Abu.
0: Inge na kole jita ke.
2: Inge ni ame yange bi kamo jejimu kwe ke. Amo jejimu kwe.
0: Ya male mirgit.
2: Ya male mirgit. Mirgit. Ina ile to mugo jobo kole. Yo te sa urutu. Ni sa urute.
0: Tangurute
2: go. Yo bare tangurute. Kagile nili. Sogo chejimo kwe gulu kiki. Kiki. Kagilo kwa wata anjeti ishega. Dio chejeti ishega mwani. Yereo kwa utiembi kwa lukwa kichemi biki venja kwesa. Star 441ash.
0: Yewe, star.
2: Ani chitane ule laboso.
0: Laboso mwenyewe.
2: Takina laboso kile wangi nishega tamuni. Kapu wata kwa raga wa mukto ande 15,000.
0: 15,000
2: laboso. Onge laka ya sawari ishega ta. Kapu ya teni laboso. Yay, out go strong and man jiji.
0: Yes.
2: Kobo isi kago ya safari sek 13.
0: Mm-hmm.
2: No 13, 19. Yani, kobo isi 361.
0: Yeah, 19 gonge
2: 19.
0: Kutoka sa iya na kana amke.
2: Hey, kana amen kuni.
0: Oye basi bi time
2: boy. Basi bi time gara. Hey, kula buso ba kwa kala mat kainet ko sinda ni. Labate lo kwa. Hamuni kasi na nani? Kula buso nani? Ejewe. Laboso?
0: Hmm? Ana family ne.
2: Ana family ne.
0: Mara go jinde tago. Mane mine laboso
2: ise ke. Boy ise sin tago bobi one. Ile bane jigi opto in mujuria go lenji nisi.
0: Oge se jige.
2: Oge se jige. O go gi opto ile iso yo so.
0: Ile we wa goita.
2: We wa goita bo bunji. Ago le gama batki.
0: Kagilia.
2: Kagilia.
0: Eh.
2: Staff of Botswana shingele ita mana muwa gra ko nyi sa itage. Ago mutoi ko nyego mune. Ana niger boyot kama kuonde ni boy. Kotor go kawo mutige. Ko yange itite agigere le go mabatki boyo. Le gagara ni malakwa ni bofi. Isi sige gitagi le lakwa ni taga te nyonge ripto boyo. Isi sige. Paranga le kya janga. Abu ni gere itile go mabatki anya gine boyo te. Mabatki
0: yo. Ogo tibag.
2: Ogo tibag manai. Lego mabatki yo legi wa ma jakta ko mutonde te lakwan.
0: Agi le wanda gane.
2: Ma jakta ko mutonde.
0: Inge ne.
2: Le mitu jenge ne gijakta to ni baba. Ya wa ilang. Yere ungu no ni mitu bo ye ki ba ever ready.
0: Eh.
2: Chomba ye. Chomba
0: eh. Chomba radios.
2: Ye chomba radio. Ko gi e mi ko pitri chomo ko majo. Chomo chi ba in inge simbas.
0: Eh ange.
2: Eh simbas agi in. Ana wewe ingwara mikungile mingo kwenye bari cha kwes.
0: Bari cha kwes.
2: Cha kwes.
0: Amusko.
2: Amusko. Lakini michi kichele wangu amukto ndeta ngapesa. Kuchomba yin. Nyau. Nyau.
0: Kiwe.
2: Kigile kichele wangu choka amukto ndeta kile gitio. Angile kwa wuru kuchomba kuruita ndeta ngi abiri ngi tukile. Korusi yin. Woni kichok toa tukia wai lunch. Kia wai lunch mbaba. Ugi mitu kunche kima ge sori ge le nangi tio. Ile ba mtu ane ke uti ane no me boy. Ila olengi tio. Age ni che ge lenji. Zigere ko gibwa outside. Mitu ko kasi ge star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Ngele ko mitu ko kala ngele le mi weakness. Tapi kira magetiati siapa koma khusus magetiati orang kau nanti. Tapi kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni ame tiongik tugul kokikere magetiet kokikonai tini elemi weakness nebo ngetundo akine ko ngetundo nguno koribegei nguno ne igere nguno ngomure ngomi magetiet ikose magetiet kongine ngetundo kole masitu ngoyuk tuguk alak amun yani korotu kikelekab magetiet
0: usoi Lakini kile ki strategy kabisa kwa muktoindet en boisionik.
2: En boisionik ki?
0: Mami nekiai makosa akot kitu.
2: Mami nekiai kwa muktoindet makosa. Kikakile makiutien kitu mnyau. Kiegeer kila. Kumachelewani.
0: Wangi kikakiutien anakiingetin. Anakimi mpango kitu.
2: Kikakiachelewan. Korko wae bororie.
0: Iba kot komi aunoto imuwe. Aki ngetundo chukakas keitinyi. Aku unoto tukul.
2: Iki wara mwamu auni. Mungkin mi kategori tu kelagengkes.
0: Family ageng.
2: Family ageng ke tiang ijo. Kimia sih cik ibu guru ni kibar mammals.
0: Mammals.
2: Mammals.
0: Ewo tak ingin kau mammals sih ni.
2: Ane gora?
0: Mammal.
2: Ane cik ibu guru ni. Kimia tu cik ibu guru na. Kimia tu cik kita mungkin tengah cik kibar mammals. Mi cik kibar mammals. Mammals. Kimi kategori sih agak cecik tiangi. Kalau kau gigi cecik, kau mungkin tuan kau kira size. Kau kira kau cukup tiangi juga kamu. Ibu kau mungkin tuan kira size kira. Ini kau kubur kau niya kau. Ucap kau. Awang kau lagi kisah ini tuan kau gigi aje isaru kau kira. Kau lagi sih kecik apa kau ni? Negeri. Ugi aja kuno ni, kori, nangis suki aja balak kiri, biasa set kiri jauh. Bagi apa ke utian aju? Ugi aja kuno ni, iwalk juga, kuni ke itetian juga. Ia aja itetian juga lewa ni. Lagi nugu orang ni, tu kuci kiam mau macam kamu orang lencing kau kau saja biasa kau ngalek abandap kijin je. Kau betul tebe ni nyarap pun lencing, kicam tahan ngalek aju. Kini orang biasa ni nebe ni uti.
0: Betul.
2: Tukulle, aku kau kan nama ni aku nampi orang ni tu yang orang aku nampi batai. Kutukulle, kita mana ada orang kau berbicara, mungkin kerana kau kau berbicara yang kijin je.
0: Kau kerana
2: selalu logo kan nama. Mantu kau kerja apa? Kau ibu ni?
0: Tapi indah ni kerja apa lagi?
2: Aku kau ibis. Kata kau naik. Kata kau naik manis.
0: Kata kau panen je
2: kerja apa?
0: Aku kau cheese kau.
2: Si mua ni ada orang naik. Si mua ni lejeji. Utakimigono.
0: Aini swaito ati anyagi ni?
2: Ati gelane. Aini swa teresach.
0: Yoti teresach.
2: Ama kun nanya mua gite, kun debre ite benda nanti evidence. Ati jawar nate.
0: Ani gua itaran nanya ni gua bagi cici tu gua apa liman tu?
2: Gua bantu kalau nak cipa, aku nak cipa tangi. Uang minu gua unge, uang minu gua mau itu. Lupa barang gua, apa nak kasi anam? Kau nampi mata ayam guna nak guna kaki asli nam, caju. Kau nampi mata ni ya,
0: so kau
2: lagi cincir aku muncik kau ni.
0: So kau lagi? Kau kau kau kira? Ingin ni, kau kira ayam ni ni oleh bayi, mabuk putih itu ni agen. Weri tangan ni beli le, cakap tu bujau tangan.
2: Bujau tangan beli le agen.
0: Ingin ni sekarang kiamboi.
2: Kiamboi.
0: Si cengut itu yang TikTok. Awak dapat tahu asli ni sekarang sa?
2: Aninis.
0: Kau letak muka kau kira macam buat ini kasta banyak kain.
2: Cuba tu jauh tak ni?
0: Cepi juga anas ni dah kau lagi ni sekali le nak. Wakina mamas.
2: Wakina mama, ensang.
0: Wakina mama ensang.
2: Yes.
0: Kau kau suka mua itu susu susi.
2: Kau mua um pagar tu kecil le buru dia tak
0: ye?
2: Itu kau ni kecil je temulo.
0: Siapa cepi susu? Itu mukai tiada temulo.
2: Itu mukai ti.
0: Itu
2: kaya itu kuna mulut.
0: Itu mas
2: jadi. Itu dah aku minum aja sih kerja demi kicinje tu.
0: Kuku sumeras kau, alangkah biasa arah ya kau gitu tua.
2: Kuku biasa arah, jadi biasa arah kau ni.
0: Mi biasa arah tu mungkin buat berukua je kau ni.
2: Angin berukua, kerja berukua sih ni, angin ibu ateng doi. Teri ibu ateng doi.
0: Asal garu rudi. Kele moga feli nyewe lego feli skuja. Kuko mi envide na to ko mi chepyo so ki ko mo to sa to ki gere si onge boto yo be ale pandia na ke pero
2: mutura
0: na to mutura. Kuko bare ikubo ini yangu.
2: Ya magai gase. Mamazi ko tugul en Arab no ni lo tomi. Nyon Arab no re re si sente. Si ye tugu kien.
0: Eh?
2: Ye le most of the butcheries in Arabia ko menyoru matumbo.
0: Pende no nye matumbo.
2: Pende mami matumbo amun. Pa chebio so juga. Engi chinje.
0: Oh. So my tu
2: digitanyo lele boy engi ganye. Hunji engi ganye so engi chicho.
0: So engi la ko chebio so.
2: Eh? Go angry. Oh, di te ber ber gasi ke.
0: Eh.
2: Ko jo ko ba ko patek ngi bi so ka go wirta grigi. Ago ku turu ne mo go ye ko tregu ne ngor ye. Ago turu ne matumbo.
0: Mara yo
2: ago le. Apo na mi noni. Che bi so grama mi ni tege te mene.
0: Ay as good.
2: Hello, what a man can do, a woman can do better.
0: Le nana.
2: Mm. Oh.
0: Hey. Togi wacha uginya.
2: Ile gile ne.
0: Ibare in. Kiliyo inju.
2: Nena muoga. Nena muoga le jo nguni where we are heading eh?
0: Yes.
2: Kuchibyo sogi is more resourceful. Ago ma inju kago go ikonyor powers. Kutkumo oberberge.
0: Oh,
2: Kutu oberberge amuni. Kago ngete kuru obuti nisiembu kara saite.
0: Lagi siembu.
2: Siembu. Yang kau buat cicit lagi siembu, kau makan mam ucu kumungu nama kau pun jalan. Kata kau ne samun, mau mungkin itu oya kau kata kau naik. Kamu ni pernah kasut tunggu nak komplains, apa ngang? Kau komplains aje biasa.
0: So
2: ni kasut orang bawi, kau bim kau gugup mandaman aje biasa. And so many blessings, kau gugup mandaman aje biasa.
0: Yes.
2: Fighting for their rights.
0: So ye.
2: Yeah.
0: So gugup nani? Eno kendo email ne kongetin konget director negata tabanu barak director enembar
2: magi tabanu baraga magi tabanu ngwe legi gichilje ngwe gikoike age magi bwa baraga geje kokoko ginetke ni tebe Rosali chutuno Rosali amisigas Rosali na nagu yinchilashi anagu yinchwa nepsuter anagu ti mama jela en total
0: ne ya no
2: Aku ti
0: ni
2: chaki enje moso.
0: Chaki ni enje moso.
2: Chaki enje moso the. Aku mi ni wai ni gure kweji.
0: Ah kweji.
2: Kweji. Kuko gipindua serikali, magi tamanu ngwe gige chili ngwe. Ngo kwa mane. Kuro Rosali kunjoka mwe ni re husika si bara ngwali. Ku magi mai ngwe.
0: O macho.
2: Magi mai ngwe. Kaya mai bara ngageje. Ogo goya na boyjo bara mu ni gerenge tamanu bara ngage. Kogi lugu ite in climax.
0: Emaendeleo
2: ya wanawake. Ngile kwa kichwa maini kima maendeleo ya wanawake. Sibora gitonyi.
0: Tako tetea nongo.
2: Tetea jini ganyi kuni ya. Kuna kwa hale ini chepio soge nguni. Maito utawana wakwege nguingila. Obukambara.
0: Impa yonshone ka abandapta.
2: Otie chupa kwa ria. Otie kwa ria. Impa yonshone ka abta asinye kwa rachu.
0: Panganga.
2: Lilote tukuna
0: bye bye.

Karibu itaga. Amune asuka kilogo chito nebo mostly biga boda boda ku migu kurisho kukoeke. Kwa kile mucho kwa chita agenge nwiki. Mucho chito kwa, yani, mogo mucho. Mogo muche. Negine kawa yae ku mogo muche. Suma ako strong. Ngalega abin the machine, mago strong the machine. Mago strong the machine. Mago strong machine. MP kita gele chita negete boda boda. Aya, inya itu chito gele magiti nyo kuanda yanti nye periods. Kula mbibik suet. Aya, kunyu kubur chito kora, na mato kubur, kaya ni kau kubur kwa kage kwa mogi tinyi, kwa maya ni mogi kwerges. Aya, akubur chito kwa kage, akubur agine nuni kwa mogi tinyi. Kwa msuet. So, imache ilinjon ni dadi, imache ilinjon, kaa msuet, inone kwa kwerges kwa mitempiriyotsi. Ako kemwa kele stylishek kumaetat ngalekab style. Ako maetat ni milji boyo. Maetat ni milji boyo. A maetat kumilum boyo. Oko chinge ngalekab romance. Romance goro. Iko chiboyo romance kutago na mat. Iko chiboyo romance kona mat. Iko chokinye chepyoset boyo. Romance kona mat. Iko chiboyot chepyoset kona mat. Kilolchige matu. Kichengige yani moto. Kichengige moto. Kwa kakumwa bigule. Kakumwa ladies. Asa chichok soidi. Kulumonge mbikyo ngalega romance. Kwa mwoko sa ngalega romance ko. Uitu kitiwa gile turur. Iregun. Oki kaka soini ladies kule. Ingiri egun kwanyin ak inirek chokinye kwanyin maetat amesa korota tatachin Bishop Weldon ine sinye mwawe chokinye mi makosa geting kwondo yomiten erawek yetatuman maetat akinye. Kanyo kumusoman wejin chitage libitigas. Kole mayo chot kumutin terem nyat kuonda. Atine tinye periods helionin. Ah, bana. Kagila magisirke inyota na ishik dogo, Agini maetatu. Maetat. Maetat kabisa. Lagini mache gebaranga lega bromansu. Mache gebaranga lega bromans. Amune sumo gitinye romantik eleba eche. Niti tebororiye taka kule ngengo liyan. Ngengo na mingo le. Ngengo na mingo le. Ako jit. Mi jita ngunan e family. Niki ngu kuchuchu ni kutu kwa tanyi kutit. Kumangini kutu kule kichuchu ndonu. Yo taka kutit kwa igere mbo. Igere nto animi barake. Nto animi barake. Aki chuchu ngwondo. Iko chumunchu kwondo. Wewe. Yani tese ta imi bara agigoi kuonda romance yani chuchu kuonda woi yani itese ta I kugeta banu bara anogu ko teba bara kuonda bibi kikole ani ko nyati bati manyalu ko teba nu kuonda bara ati ko ka gigata mipsigis ka gigata bororiet ya ne ko go tingenge ne bororiet angalega bin kito bara. Kati ngengono. Kito bambara. Kole chita ati mao chuchuni. Kole le nage mao mele. Maeta ato baba. Chogugit. O gigi anu. Gigi anu. Tishuas. Chogug. Kini inye. Ibi manjika tukuk chogug. Chogigi anu ngele nungu. Inye bimanjike.
Nicolas, erore, chamgei. Nico.

0: mavuruko kabisa gele ungiste zolo alisie kitue matita gila sumu giyo anengabchi kabisa matito la jebi oso zolo aline tu tabatali
1: kimoche giyon kewirta kabisa na tu zolo alino amache gila gono uno amboche vai vai no no ngarate mete no lil no
0: ne ping
1: itio gumi t-shirt no kalai no
0: Gigo chungo gate jo dice che bai bai jamge kicho mege ga sanga jele wan koi bet kai won ni ga je ngi ne
2: ko gra ti ga si che ngi ni le friday ko ro mo ma gi ga si
0: yes
2: bai
0: bai ki bai bai ga sa karibu Akiletegei ngalekab romance en yu. Kinetegei kora kioche kiloche yon nekit koimen. Akinetegei kora ngalekab style. Kiemengenge ngo kabisa ininam chepyoset. Initobonu barak chepyoset kotobo ngwen boyot. Igere kotiumbo kelyek ireyun. Kogeteben boyot koikinye nekete karit sait age. Matin koik boyot kila netobonu steering. Karibu, testa eh.
2: Okay.
0: Kagi gimana nang ngalek ab romance? Kine pik yo go net ke ngalek ab romance.
2: Bulada. Kita ge ki kine ta goro ko. Okay, yo no mita na ko ande ko ngana ko nda mo mo bufri.
0: Yes.
2: Si tu ka na jeans. Moy bure atinet. Anak ini ed kuanda munggu tu, ini engkau ye negi elah cundu kau pintu lega ano elah aku ibu ibu itu kerana kita kau mana mana.
0: Yes.
2: So ngalir abis style, kau tu lemi nego kau tu lemi style nego kau itu, ane kau tu baru letu what style. Oh, lego papi ke kau itu mau lagi je, karena cikau itu surprise kari je. Ane baca. Pichomba ushago ingenile mi wonyiga ushago ko ichende tu ko mama jote ingele ko le bonde nyini misage nile ana nyumbaraka
0: yes
2: ko le ulijua aje badala
0: ulijifunza wapi wewe netege nano
2: ya ko atayo skuwele wa mondo At least as what it can bond in Maracuano to Poyo as in as a coma bonding in as a mamanda.
0: Yes.
2: Etch a kiki yo manda boyo. I get a kiki yo mad commander boyo. Lona. So, fit again, young mom boyo, a lady, long mom boyo, good engine. It's within a taka even ivy and a potano mama goon ya goon to post. Unfanya to finya an attacker.
0: Unata
2: tamo leni bi ukaanga na watu wenye wamekuwa majua kidogo aswa chombo ushago kuma ubura kito na majua at least ako agumat kogera iku potebe ngulenji ine une go ningene as a lady akuwane
0: yes
2: otama sawa jamne chito lezi ngile skotini churuno ku otama lezi unapenda
0: nga
2: style
0: gani? You are right.
2: Mara kwa mi style kumonge, ni kutorona.
0: Unata?
2: Aya, awo po ishika awo kwe yongo kile choka. Oma chae wune, kumwa wate wune. Kolione, kino gina ina. Kumwa gina.
0: Bagai maswale?
2: So ke style, ya mke bagata maswale. Style nane, ni nasawa uja mumurenu yo. Uongo no mpaka nini na mpaka kifo ya mende
0: kige nge tagno
2: kige no na ne ani kige nge to ta
0: kige mbo noto na aso kutu
2: kutamo le ini matu kwerike nge tana kwerike nge tana ku kitanda kwa kiru
0: yes mpaka kwerike
2: kwerike kwerike mwenye mwena because mkutu wapwa nge tanda kukuri nyono maju nge kwa mende kibo chamende kumono mele mwane kikurike ingwa nyumuna kapsa kutoro ndo kwane kitanda kuko umetia mana nyani kuko umuungara so kuko style inache chesana sana umwene iko gonde ngu lugwa gile lumbongokta
0: yes
2: aya
0: anu kuna boss kopion
2: lugwa gile lengkido para gile lugwa tia kwenyake
0: u no tai pass
2: aya Admit, like a gentleman can be given Scorpio, Kandunga.
0: Kandunga, and I wonder about too little, Jabai.
2: Yeah, I wonder about too little. Like me, mostly, I wonder, and I don't know about Scorpio and Kandunga.
0: Kandunga,
2: as I call Sawasa. Yeah. So, number two, Yan, he enjoying it, I will enjoy Chitam.
0: Mi cita nak tep kole cewa iba kole muawe Scorpion Kandunga migani kole tell me ni tumia sai.
2: Oh, Scorpion Kandunga ko like ikere ne bu non ko tese ngwa gilda genga. Aya agit ya ko para ka gen ko ot like sijui no.
0: Aja.
2: Mombo agorbo. Mara kwa kuri kere kwa dena nini.
1: Masa, ipo arunu mami dada mfoma. Kwenyeshe tu.
2: Apa hivi, ifai kukusa jini hivi. Mwana?
0: Yes.
2: Au yani, kwa kuri kena nga best dog style.
1: Dog style.
2: Lakini, yani, siku mieliki ikoro wangondo.
0: Yes.
2: Yeah. So, oma yin magician on best dog style. Apo kange kinda ya kwa para. Mwana?
0: Yes.
2: So, yo sasa ikawa sasa hivyo. Yo sasa inaitwa Scorpion Kandunga. So, amangu alikuwa bike chance baba mungu.
0: Yonge we namba Scorpion ni Kandunga ku temu akoka tiagil dage nge paragule. Inget iku shikombo ya dileji. Ako kwa chige kiss utuye chikwele trem. Aku tu setiap ayat, yani ko tu ye juga ini teri juga ko kerja gol. Hei, kita ayat, ko tu macam orang kerja isu,
2: Kau
0: orang kadungka no, tenanya. Oh, kalau tiap orang kaya, kira ni kaya kamu yang inti set kulle. Mukto ya ayat biagi, kalau ko kaya ot kil dah geng kulle inje. Ibu orang guru na tecang ko get tecang ko kasong ko kil dah geng kulle. Agi upa para gula, agi webu kata tita nenile, kugoto bamboyot patayu, aku tu ye chin, ocu chungen, ugo chike kiss, aku teseta gu ya egasi ni kan, agi amu gu gu tu megu urce soile nta ge curu ge engun, kuma igure, imu agai neta aku amet,
2: aku I, uno ano, aku I nama barasa ge ngalale ngalale, ni ten kuna fitu. Miten pike ngo miten intendo na tendo la ndoa kuna file ingene sione pombeni bonde ngungu na ile sauti inatoka maybe watu kurista unaona kumi kuna wenye wana panic
0: chibuldos yani nyenye kule ne kalia
2: ni kama ni aibu
0: maibu
2: yani yekere mimi yekere kule uongo kwa hiyo aibu sijui nini unaona so hiyo inakuanga
0: normal. Normal, hiyo ni normal. Aku sauti na not kwa nyenea. Igeri ni pambe ni ije, bye bye. Kina ina ni pambe, soko mang sauti non. Ilego ni nogot moa moral, soidi itestany. Aku, yon, aki ngeta kinye ya lady, yon niti seta guna onda, ije, bye bye. Kuma thesis. Machi ibaru ili enjoy ni, igunu sauti na pa utamu. Nelele, hoi, ai, apo. Yani, yonde kwanda apje langa. Namjini yata dadi. Yani, utam majina ata tamutamu aki sweetat yani matindo kubwa yano kuzi lakukla aki kuna sauti si kipa utamu chibari kito woy daddy apo usikusa apo endele apo ai wachilia daddy apo
2: sana inge ni unajua kuna wanawake chema inge ngolegi mwone ngone
0: yes mwone
2: haya Okay, oh, ina kengalole tu boleh ni ayu.
0: Yes.
2: Minta ni, ha tu le disegi jutin box ni, ni neta buat tebe na maswale. Oki tebe na boleh jor. Neta oki le nyongoro, main misi jai muaga.
0: Ai?
2: Ni oni makosa.
0: Makosa ku bosana.
2: Sana. Kole kole main ken jongle le neti, ni nafani muaga mani ni apa na yoni makosa. aya kumunelele sasa nitafanya aje mzee wangu ndio afeel ajue mimi na feel o riren kama irirti utamoleni dirche mpange
0: igasio igochi nyinyindo matino kumiga su tamu igochi boyon moral Agot yon tomo onam, ichi chongo kora amitwogik chebo family chebo kapchi bora amitwogikab sobon. Kisoe, kesochin. Eh? Kisochin ilenji kiptayat, berur amitwogik chuk makinam sikiam en ngun amun. Ichi chongo part of the chakula chebo kapchi. Igochin nafas, ak ilenji kesochin. Mami makosa ngesochin. Ak izani ilenji kiptayat, berur ibekebendi kiam amitwogik yu, konam kapurwek yu. Ani go isoji boyo dile baba igochi kimnatet boyondani si kinami boyjoni mami makosa ngesa kuno awo chamta ayat
2: eh unot chamta ayat ngesa kuno awo mai kora okay kwani gimai gibona abrea fole asi asisa suongo chavo kora kutipo oje chura chova aya koma ngalale nin kina boy anemi
0: Yes.
2: Kina koi, akne mingi niko kereke.
0: Yes.
2: Abo yoni machi kufile nene kumye kuwanda ngonga, koi chita, yani esa mane.
0: Yes.
2: Kuma uwezi ingia tuna uingise tuna uko ndani. Si kuna ile tu enye munashikana, yono mene suna mawagi nye unapakasia.
0: Uchengi kero mani, siskoro?
2: Ehe, ako kurinda kwa rara kwa matinde, usianzo kukimbia uko, na mwagra mwere ni mwama, mwagise kwa sauta mwenu richu. Richu na uu pombe ni kitu, kima uwa suti hile ni ya kinyete seba. So, hapa juu ndio kuna utamu. Nona. So, mwuchese tuna hapa. Kwanza, mwago te uzo ite, hapo mwricha. Shika tu mwricha yako, shichesa tunayo hapo hivo. Hei!
0: Ni tu maga inyoru. Ni
2: ira kitu mbai kwa siki.
0: Ine.
2: Imaja.
0: Hmm.
2: Wa kwa ngai na Susana wende gine wo inde.
1: Welele kipesa. Kaya ini kata.
2: So. Okay, umai ni agora kerib tu cungke tu ndoa setu by the way.
0: Kabisa.
2: Echel kuyo aje kerib ndoa.
0: Kerib kau tu ni je.
2: Akhirnya itu unhop pernah kita ngilece ingat ni lemis jamuaga. Umfanya ibu naib. Umai ye gop pernah kita itu.
0: Umai nene. Delphine, umeridika? Kaka le Delphine tu mwa wane ne? Umeridika apo?
3: Ah, niko sawa, nasikiza.
0: Uko sawa?
1: Che bye bye. Mm-hmm. Ama che te arur chivichunai ingire usulua lipo yote.
0: Agi yangu reki na wewe.
1: Agi yangu reki.
0: Ago elego amuende je bye bye. Elegi reku do usulua lete. Kumati nam usulua lete. Agi unetuan. Agi muzi ile Ile usulua lete smoothly. Agi ngeta kinyeje biyo set kumati uitke elegi ite. ireret kelyek ak iyot kutung'oik ile sikirek surualit polepole ngomi ambo kutung'oik kistopen korok ak irek kochorgei eng kutung'oik kistopen korok ak konekit koeny komong konekit komong konekit komong inam in keldo agenge ak irekune komong ile ak ituch en keldo age ak inam any keldo ngo irekchi kora ilenchi komong'unen keldo ngo inipikyare sait noton mam Hey, wewe.
2: Ikere ngireku silwalit komerekchigei kireku ako silwalit kinde taban silwalit netu.
0: Kukiisi silwalit netu. Kukipir marufuku kabisa silwalit netu. Kukiisi kiyon kabisa.
2: So, ikere ngureku chita ngunye silwalit kolechi Susana.
0: Yes.
2: Hey, utamua gadi wachuku.
0: Akia mungu.
2: Hey. Mami gina ni kuwe ngole kunjita chito no mocho o ene mtu wako ore kuselwale mami gina ni kuzinota
0: akya mungu
2: ile kia zilwale ile kini kia zilwale kwane na ngungi oto kia oto na zinye kupa chichito
0: nani
2: yu ni mali yake
0: yes
2: aswa pichongi yitu ni okuma inaile yi kikitu ningo kibu kiyoto tunguno on title di nebo chichoto
0: kima mi kitake ni kisuru
2: mami ere kinyone nyaye kasi nyoto
0: ne
2: so kote na korona kole inji tango amache ina okwere ni inyesha ni ya ye ni mali yake
0: aki yake yo
1: Osman ya Kwa kwede na nyongo nyesha niyo, hile jamu na.
0: Anye ngebage we?
1: Katuma.
2: Koko ya duspigo la anye.
0: Anye nya, koko ya mbi? Koko ya mbi, lakini katuwa kase chita ke, leko ya isyo ni, kikure nge truth. Koko ya isyo ke truth kule yin. Kule magi pinye, kwa mila kwete kataro kwa mwa kule, kule magi pinye ot kabungu inyesha ni. Ato sisi kanyole kwa bunu wano kabu ngui ya nyangale kwa mnyesha ne?
2: Kanisa. Akot kanisa kumagibendi ya nyesha na.
0: Habana? Mau nwana jano? Mau nwana jano?
2: Imam.
0: Anyi ngiyo angabileta kena muwa ujano ra? Kutike kwere kaya ni nyesha ni?
1: Jano.
0: Hey. Kike kwere ninye jano nyesha ni?
2: Mwanga ndabi ambaya wa susi.
0: Mami tabia mbaya, mwingine mami tabia mbaya hiyo. Mami tabia mbaya.
2: Mami tabia mbaya. Gere. Ke bye bye. Yeye mbuya maraisi agai tana nyo na nyesha ni momeke.
0: Amune, magwaza gone.
2: Gere kane kai kai gote bibetu je chondu. Ngana na nyesha ni piga la kia nyesha dos. Ko komyandos.
0: Mami, hakuna uongo. Kwa hii neko sinye kutuko? Kira jano. Kwa kecheng sinye kwa kecheng takitari yenyo. Kwa rurwe. Ako mwa kulenchi ini. Kwa kilu kuchita na yoni nyesheni, ako itinye grams. Agi goite betu noton yoni nyesheni, matu nitegas grams besyo. Piku? Matu nitegas grams.
2: Ogot basi na ogot basa ko kwayang basta nga lecho.
0: Kwayang kapsa? Kiyam ni pisyo be... Kengi JK. Kwayang ni nga kapsa?
1: Kasi na lisu si mama wakabichi yelo. Mimi nime. Kuwanda nyukari ya kunyesha na kumanyesha niyo na mbache. Okia chopchi kalenda. Kariga ya kunyota kunyesha niyo. Kubaiba injini utake ne malu injo na tuna nila haine. Lene kachaba kai chogun kai kasa.
0: Yes.
1: Ipata, nyonyesha ni chapa vitu.
0: Suku chirgi lilo no, suku chirgi lilo na nyinet kuro. We.
1: Kwanza mi smile tu cheru yonyesha ndugu sio manyesha
0: hapo
1: mom kimana mbona
3: Karena
0: nak jangan kewajiban cuma kamu zaman ni agnesia ni. Yo cik zaman si
1: Yes, I'm going to go in the bar.
0: Acha mau wirta ichi.
3: Ya mchiwe.

0: *441#. Atinye silingishek 300,000, 206,000, atinye 100,000 ak 85,000. *441#. *441#. Maga ya gira gago nam kuchutai. Pas. Nyoda nchitu kula nyagi chesan. Agira gago nam kunyo kumye. Mi kumye kapsa in guni. *441#. Magi nama ngibrisi moishek. Imuani lege atu kusit na bata. *441#. Chitana talegure miga. Agira miga go chute. Gegas miga ke lege atu kusit na bata. Miga. Miga. Miga. *789. Miga. Chamge miga.
1: Yes.
0: Yamune miga.
1: Ajame ga sa.
0: Imyano.
1: Abi tenne Kimugu factory.
0: Amune ola mbagi Kimugu factory.
1: Jamaga ya kumugu factory, Browns PLC.
0: Une banga nga o daddy?
1: Banga nga iyo kawasi.
0: He?
1: Kawasi, kawasi, kabisa.
0: Toretis?
1: Toretis.
0: Kabisa?
1: Kabisa, brada.
0: Kaya pukusi na bata?
1: Pukusi na batri, aktu.
0: Na batri, amene kia hote ninguni, amuni tasabiru?
1: Bata one.
0: *1. Tete ya mo miga, right dry. Tete ya mo. *441#. *441#. *441#. *441#. *441#. *441#. Rochi tani chutungu ni 56. Chini chutu 56. Ame gechokin eh? Ame gechokin. Ngekasa nikile Shaolin. Shaolin? Shaolin. Shaolin. Number 305 mwisho. Shaolin. Shaolin, jamge. Yamuna buju.
2: Amega.
0: Imyano.
2: Mi bome.
0: Bome saida ino.
2: Jebole.
0: Jebole?
2: Mm.
0: Une banga nga ino lamba jebole.
2: Namega besa.
0: Namenye.
2: Mm.
0: We gwa bia jebe.
2: We gwa besa.
0: Aki ya Mungu.
2: Mm.
0: Pa isie no anaruwe buj.
2: Pa isie.
0: Ah, pa isie.
2: Mm.
0: Kaya na ba tayo, JB? Ara ka, kao rogune na natake, kitake ko nang nabas?
2: Nabas.
0: Minute isa katande?
2: Oh, 20 minutes, yeah.
0: Oh, 2 by 20?
2: Hmm.
0: Oh, yage matay, mama.
2: Aya.
0: Eh, kaya na ba tayo?
2: *4.
0: *4. Oh, JB, tete ya mo, mami? Kale jebe.
2: Yo.
0: Une in wala style na ure itepto aye na yenge.
2: Eh wala.
0: Ah wala.
2: Eh.
0: Ah gi dry ni anyi ya ni yeshe ni gi go dry ni.
2: Eh toma.
0: Ki toma sko ga amaji go jebe si au nota si gaso.
2: Sao.
0: Mago baba ten virita boyot mongoli.
2: Aya.
0: Aya. Pass. Twende kazi. Twende kazi. Porera. We ngone ya tu ibu kusite ngone we diak pesa neta atinye 400 300,000 206,000 100,000 ag 85,000 nguruchi ne chutu ngune bipti ya ito dade amege ki chokin star 441 hash mwagere chi star 441 hash aini neguren Ivin Gagas Ivin. How can you go on your tweet? Ivin. Number 640 Muisho. 640 Muisho. Ivin.

0: olinyon ko kaplong lo mising chepchumba eh. Emily chepchumba lakwani mboki yo. Star 441 hash yo daddy. Star 441 hash. Star 441 hash. Urongo na birchini yo ani Naomi. Naomi? Naomi. Naomi? Naomi. Naomi, chamke? Ye mune? Chamke. Mnyano ubuju? Eh? Oh, amune le gruwani.
1: Chamke.
0: Une banga gandu lo wegu?
1: Wegu.
0: Tarete?
1: Tarete.
0: Paisye no anarue?
1: Paisye.
0: Oh, paisye. Hmm. Kako tiyeme style isi chwa kakimu ha?
1: Eh?
0: Kako tiyeme?
1: Eh.
0: Kwa kaya gasto ano?